0: Whamanatutu pea nisi nei o kampanima pisi nisi na malo lea tenuu ua whai mautu o manga Samoa. Kalato au onanga o nialo ki lima mafana whanau lea lofa.
1: Ua ututoni li seo mnelangatila whapulo mitua lima se o whaamalo whai o le whaiwa.
2: Ngasi fale natura e peo le mai fatu ka nesa suka toto mawalunga ngongu tina puta ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ya ifo imau folinga ola na anava ase lau pasene lo so ifo malolo ina ete ola fiafia faso taia ne loa le faulu ulunga ya masaile au pepe mamamoe mausu te lima poasa ile ofa o lima fitu lima lua iwa lima ono ofa o lima fitu lima lua iwa lima ono
3: peete sasu wane foi ilona na fuanga au tu ile unit tolu dasi fitu fitu Ed's Road Ilumia
1: le nutrition on queen ole langulangu mulisi ule ole saamuna ngako malistesi sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket, ole fale o loa mo fatanga ya sa uma, eta filifili I olosi atoa, pole fata ulusi,
3: maua tama favela, matama famata, tele oloa tu aisa mafingota mail sami, o oloa SS mameta ulima male pacifica, filifili sosela e etiono mehai, o tu sita yala matusi ole ola mo wa uma oe,
2: tawa lunga loa ese tupe la foisa moa, fa sota ine lole sunga ya no, po entry sat, ilona no fuanga Pick wheel.
3: Ile iwa ono lua valu, iwa lima lima lima. Iwa ono lua valu, iwa lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, Morisi Uleon sa Morangalo, Mali Station Sponsor.
4: Luani vaenga taua e mafai ai ona tatou taofia ai le pipisi o siama o whamai e whaavea ia ele ea. Mua mua, o le tūma mai o tatou tino e taofia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi. La fua I vavele solo pepa ua umana whao ngai kaloni la pisi. Aua le anu vale iso o seno fuanga. Lua, o le fulu mama o lima e se fasimoli mabai mama mo le tolu se fulu ili fasfulu se kone le umi. Itaimi nga se siaita o mafa, a ele ita usami. Pe umafoi, pe a uma ona faini nga luenga palpala, pe a fea nga iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao nga le fale le taua. E mafai ona fao nga vei la au, fulu ai lima o loo fata uinati ili fale o loa. E taua tele le fata ua o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
5: Yo e Samoa na ona toi whaamana tu atu I ele tautua ala tātou fōma I Samoa le fionga ia pātū pau olea I amanatua. Ele o iaili tātou fōma I ilona ofisa I le neiva yaso ua malanga o ia I Samoa fato atu e taliu mai le aso Lewis Fulu o le masina le neyo mea ia ona toi longu puli ele I fo I leo oi I le aso I ona mea matatau ona whai ai sau appointment yoi. Olo o tu ba atu I ele tātou fōma I ia ini me fo iolo o fai ai Samoa e ono mea matatau ona a wai o ia ia ai ole numera le ofisa ole li fo mai ole iwa ono tolu ono fa ono tasitasi e fa pe fo I male malana mopili ia male tuatusi pe a e fia malanga iai pe a fa pe ole te fia va aia seisi fo mai ia ole tuatusi ole shop tasi St. Martin's Crescent I Blacktown ia ai manatua Samoa ele o iai le fionga ia patu ila ufanua o sini nei se itoe fa ailoa atu foi I se aso mua mua ia matua e fa manatua atu Samoa le tatou vai fa le natura atanga loa va apel fa funga anga Samoa oka oka a fai o tau maua oe maa o le tino puta o le koko maua lunga a o le suka ia tau mafai yasi yasi nei foi fa atasinga e fe so soani ai I lauso I fua maloloina ia awa le anava lava ia a o lauso I fua maloloina o lo yau lava au yoi mau lima ia manatua ia le tautua a nei foi tamali I o le atunuu ia le fetalainga ia momoe mausu te lima poasa ia male faletua ia masaele au pepe e te maua nisi faa matalanga I le numero le la mopili o le o faa o lima fitu lima lua iva lima ono ia e mawaleti a loe male shake yaso uma ole ma yaso atanga loa ya awa te loa ya ole pule fa atonu ele misi lava ya le asiasi atu ya i awa ya le fa malo sino atanga loa
1: yo e moni li le tsa unanga tuto vao ya ne ipe ane le antunu uawa o sori ole ama fo ele ka ya ele va en fo ur to longo longo io e pio ti utia ia fa ta to ur to longo longo me lo tu pu ia me fo fa la lo ina fo io company mana i business io la to fa va lo fi a o lo fa pena ia ona manu ia me suru fa ia ma malu la tele ole atunu ta wala le ole va en ni tu pu ni pe fe to va ia la fo mon ta to la pa ta ile malu tele ole atunu to anga fa fa mastino Wal fa tuanga malu sina sa uye fo i le vaya soli nei sa o na le aso to fioka ia e mata uti e pe on fa tu tu tu e te tua ilo atu loa yo mauti noa wale mau fo i so tu langa na siva siva le i fa fo wai por al tele ol hor pito vao ia wa to tele al mamalo tele le atunu e o papa au mala le le fo nu o sini au se tadi nei ia um fa on tele tu ma so so ni fo ia il tatu vai fa natura ya wa fi ngai maftia sa
5: lele
1: yo ya wa ne pe ana ta wel su ngale li pule ya moy mos ya o se tulang e se fo ile wa e wo le ngatol so so ninga yo ta tu la tanga mo le so ifu ma lolo ina ya wo ini so va nga fo yo mo mena o me ini tanga te tu atu sini ah
5: yo e
1: ma malu la tele la na le atu nu Ma fai ana wala o mai pione fa fonga mai ya te o il telefon. Ya na oka mai le ya yo la vai. Ah, si e ma le alo ya me sale shake. Ah.
5: Ya ai e mau wala wal fa malo sino ma wa fo ya wo ma pa anga fo wa tanga lo. Ya a to ai ma ma pa anga fo ile na to na to ma sani la vai sa mo. Ah. Ya te ya la ya le wale lo a wale to ma futa. Ah. Ya to fe tau ya i lo i.
1: Kama vui sa fa fiu fiu ya yeso ia. Kama vui nga makua i umalele le pole singole ai ngore mafana fano le lua vano no fua.
5: Ia.
1: O le fa finga kai nga ku mai o eke sau. Te nge ia lua marekangi ua kifanga kua susu a kolo ua fukingo ilu ka ua kangi na susu a si mea.
5: Ia.
1: Anga nga yo sa rwa lele pepe a. Pe foi le ngosa mo.
5: Sui le numero de telefone.
1: Awa é que ia lo cora con le vai. Dale sa fai mai.
5: Ah.
1: Que ia me vai lele.
5: Que ia la ia le

0: ingat-ingat.
1: Moya vale mau ah.
0: Ye wo foi la kama ko ingala ye di piko vayo. Kama ka fa so so ang am.
2: Ai ya.
0: Ke vai alu ye fa pe ala ko ra ingo vale la ingala.
2: Ai ya an changa lo. Ia matoe faa mana tua tua tangaloa bala aule numera ole o fa o lima fitu lima lua iva lima ono.
0: Mawane ngalo picho vao. Ai te maua I lungo le tatu wala so te inga upinga te failangi I fao na poni. Le tautua lea le sumpa. Ioi, a vau ma ia ia oe. Awal fau tua nga moe mausu masai. Le aia se panga yo lo wangi o e ia ki la ula au fraka vale ah suru ke le fongi vai vai por ai se spika la po I suru ia ke le fongi ia ga pu le ale o e ia le aia se pala ku fua ah fai fai fo ia o mo pe ai malau mal pusai sa wanga sa uru mal wakfe ko ai mal pusai sa uru wakfe ko ai mal pusai
2: ia le na
0: ai le le le fe ko ai un alfa mal skingo pitovao Ayo feko ai la le o ki nga foi kalingol pusai sar ki kilo menga le wa susue. Vai me ye wo ngaringa. Ad wa sa wen a ya le mala fa.
2: Ha ya.
0: Le fa fiera nga mu ye pa fingale ai ya lis fa marustino. Ah.
2: Ya wa e tu sa pe le ma fai ona e malanga tu I le no fanga fo ye lo fa tau no inai a. Ya e ma fai lava ona e lue lue mai oe. Ma e fai mai lau fa malosino I lo maota.
0: Ah. Ya
2: oe. Ma lo lawa.
0: Ad ma ya nga le ya ma sisi ki a kwa wale la vaha e o so lungo lo moe nga le ka e le a ya ma sa. Fai fai fai para pala ya I lungo lo moe. Ah. Ale ma sisi pisa mai ya.
2: A changa loa.
0: Ia.
2: Ioe, I fi fata alo fatu si a wopa langi le wa watu umai lunga le ole ta, ole ta live. Ah. Alo Eta, a Kanisha, yeah, thank you for the blessings for Samoa, my beautiful country. Ioe. Yeah, thank you for watching the program, Eta. Yeah, God bless you too. Ioe.
0: Ya, ya wo ayo le mere se makakala ngwe ile mala. Se so so ya ku po ferme sa nga ile mala nga ngi fo ya. Ma ya so
2: nga kanga ka fe nga lwe nga
0: ya. Ya ya.
2: Man tu fo ya le mala mala mal cha tonga nga na. Ya si ho mai. O le fa mai God bless Samoa. Ya le beautiful flowers ya ma le beautiful shirt. Ah. Ya fa fitai. Ya fa fitai. Thank you very much.
0: Ya fa tal fa tuai fo le mala telo le tatu tu no fe wa ilungo a wala ma se se. Ya wa te so mele la ngi Ile aso lengi.
2: Aya.
0: Ono mkwa maa nga iya ole aso baale. Kwa maika waku chova talo le tawe lusu matasiti green maana fana fana olo iya.
2: Iya, iya.
0: Iya uwa mtuwa imaana iya. Taimbia lengi la ufafomia kaka. Iya ole aso. Anga unwa uwa susu ufapia. Anga pa umi ole. Ile umi afana ngukuruko inga malo maku
2: atasa.
0: La ufafo, la ufafo. Ave faa maa fana fana.
2: Iya lena. Atanga loa.
0: Oye.
2: Iya maleta. Le tato Pan Pacific Supermarket ya ya manatua lenta sia sia ya si tamali ya no ma ya manatua foyo le li ele penona ai loto Samoa ya le sunga ya no ya ma Andrew Sard ya ile Pan Pacific Supermarket ile tuatusi ole shop tasi Bidwill Shopping Center ya le corner Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill oka oka atanga loa
0: mana ya tere wa tuno war wa lua falta tala masto ino no
2: aya
0: au ke vaku fue wa fa maka kasi ya ping yanga suva ngia mai sa mo ya nga lua kala ho wa kora ku su kusi fasimo fasingo singo ko mimika ko ko inga ya oi
2: aya ya le fa funga anga sa mo Ia fatua ataliu mai ananafi, ya lesunga ya Noam Saad, masio na alo mai Samoa. Ia na malanga awafo, ifa ataunga o mea, e faalia I tutonu ole fale oloa, atanga loa.
0: Moni lili.
2: Ia lefa sau noma yei Noam. Ia olo o, ese fulu waso sa yai Samoa, ya sa nofo le Sheraton Hotel, le tamaloa.
0: Ai la el wa kofo I mai apike yo wa ma wisa ya ka ko ke ya
2: ya ai longa se ka wi mai apike yo
0: ya la el wa tu no ma lo ngi wa sa wa apike yo no wa
2: ya ya ai mana tua ya ya fu nai o lo na au mai es to I na no ma
0: to fa I lo atwa pel ma lo te lo la tu no la tele ya o no fo mo la tu papa o ma la la I lo fo no sini au se tali nei a ma ni su tu ya cha le ya to va to atel to no to ma na o va ai Ne auto fa pe uma fa tele pe fa tu fois fam talang ali si le ol sa monangal e su atu e se la usi de sila e se se wing o se ma fam talang al ta wal na sa le lip to va ma tu su ye o tala ye ao ma ngai ye

0: Efam na tutu pia ni sina yo kampani ma pisi ni sel mamalo le atinu u. Ua fai ma utu umanga Samoa. Kala tu au au nanga oni alofi lima mafana fano le alofa.
1: Ua utu toni li se unelanga tila fa apulo mitu a lima se u fa amalo o fai ole fai ba.
2: Ngasi fale na atura epe ole maifatu kanesa suka Toto mawelunga ngungu tinuputa Ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi Manatua neiloa, the nutrition and queen e tali iyo maftianga Tau mafaila na timala na aloe, se ki ale shake Ne emisi alfa malustino, pole sumpa ya fiafi taitasi Iyoe emumosi yaifo imaufolinga, ola na anava Ase lau pasene lo soifo malolo ina, ete ola fiafia Farsota ya neiloa, le faulu Lunga ya masai le opepe, mama moe mausu te lima poasa, ile ofa olima, fitu lima lua, iva lima ono. Ofa olima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peete sasu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, ole langulangu morisi ule ole saamuna ngako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket ole fale oloa mo fa taunga ya so uma e te filifili I olosi atoa pole fa taulusi
3: maua tauma favela matama famata tele oloa tu ai sama fi ngota mai sami o oloa SS ma me taulima mai pacifica filifili so se la e te ono me ai o tu sita yala ma tu si ole ola mo uma oe
2: tawa lunga loa e se tupe la fo Samoa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarkets, morisi uleo le saa mora ngalo, male stasi sponsor.
4: Tawana maua ta miti umo saa mole ola malolo ina lei baino na whanau mai, malo na ona tuktupuae. Ia mauti noe faitu I pui pui alau pepe, pe a fai eilano ifo le lua tausanga le mutua.
5: Siaki le tusi o faa mau maunga le ola tuputupua e matu I pui pui o faa nau. Sa atu ina atu mo waso mataimi. E faa atino ina ai tu I pui pui o lau pepe. Pe faa afiso ta e se fo mai po ase tau si soifua. Mo nisi faa mtalanga.
6: Ole ola malolo ina o pepe. Ole mtafa yo I aau.
7: Ma.
6: Ma.
8: Ma.
9: Ma. Ma.
8: Ma.
5: Ma. Ma. O whanau, ola soifua manoloina, ole tato ngā luenga e whai whātasi.
10: Fautuanga mai le mata ngā luenga, ole soifua manoloina.
2: Alo atu Samoa e lau tāpua inga. Ile nei tu lao lea wauli na watu lai mai le taimi ya le si uleo le Samoa ngalo tolu minute wa te ainele tu lai tolu. Yoi. Ya e whaafitai, e fie whaata alofa atu le tautua. Ya I lātou nei o lo maafuta mai le pa ia ma le mamalu o le atunuu. Iso se tafalu ke lope o lo maua mai le tautua. Whaata alofa atu ia le si uleo le Samoa na ngalo. Ya sample lava, ya levi anae mai Christchurch. Ia whapea ia moangu tuti atangaloa fiu fayumu Sam. Ia male faletua ya faolatane ele nise va ai. Faafitai mo faamanuyanga ile tautua ele neitula ale afiafi. Ia blessings to Akanisha Kava and Aquila or Eta Kava. Yeah, thank you for watching the program. There will be a song for you later on. Ia whapea ia mai moana tamalii masiaso mua. Fafita itele le mafuta mai. Ia fatalo fatu foil fretua ya Helena Tao Finu umalona li I mai Melbourne. Ia fapea ia Nayola Alo ya Manuto Ao ia Pomau. Heidi Anna Maria. Ia fapea ia Sean ia Mamax. Ia fafita ile mafuta mai le tautua. Ia fatalo fatu foil le tautua ia Phil Jui Safia o loo mafuta mai I Samoa. Yoi, le fionga ya fayumu ya ma le faletua ya selesa faafitai le fatasimai ya fapea fuena fatalo fatua ya Filomena tuitea olo mafuta mai Samoa ya fapea oka oka ya le tausala ale si uleo le Samoa na ngalo ya Happy Gay on New Aputangaloa. Olo mafuta mai, my Delta Hotel in Turkey.
1: Oh,
2: yeah. Olefa to Atale Levalu in Delta, my in Turkey.
1: Malo.
2: Fatalo fat for the Tautua. Yoi.
1: Malo mafuta mai, elefangalo in the lava, ya, warm pang of my nail tattoo por calamip to vow.
2: Yoi.
1: Malo. Yoi. Yap, my little song a le mu after Malo, say the Malo.
2: Aya. Ya ole amon boli atu nei alofa anga uma mai ile tautua ale si leo le samona ngalo alofa anga mai ile si ufofonga ole tia maa pule au le atua ya usila o tofafonga

0: Yo le su fonga le na le tia maa. Yo e pule au au le atua le nana mole mole atua ya lo faanga o le si ule o le Samoa na ngalo ya ila tau o lo mafuta mai o ka le mamao atanga loa o le mea wa malanga atu ya ya le tau sala ya Abigail New Apu a.
1: Ya fwe ngu fai yako a yai.
0: Ya, ya.
1: Ka fia luako e kongo lau ako.
0: Ya anu le ako pa ua.
1: Wala maka ika ngu fwe au kafon menga yele sipio lau ako. Malo.
0: Ya malo l malanga mania. Epikeyo.
1: Ya tatu tari alo fangi ele tua se taimifo ito e tali umailifai nga malanga. Ya taitai tamaleli ilifai nga malanga ne imifai onato ai taunu umanu ya maifoi. A inga ya emesi foi ya le faamuli ya tua ifanua. Ila fonu o Vitoria in Melpone. Ia mana tua sauma ama se oso.
0: Sauma afea ia lau fonu o sini, ya.
1: Ia, mana tua si tauna afea mua mua mai sini, ya.
0: Ia, ia.
1: O hala ni lele yore malanga. Ia, ia ta oto uma inei sini. Ma lo manuia le efea ngai yei foi, ya, ma... Vai nga pe ona yel na foi tour ke lope. Ye fa pena foi na mori tu foi malo fa. Angali malo telo ta po mai yel ta tu nu so se ta fa la vap to va. Ya
0: ai ya.
1: Ya me se si o ta tu tu nu. Ya au telo na ya so ne fa pito mo na itina. Ah.
0: Ya.
1: Mana tu o ne yo le wiki ni ta u ali ne. Ah. O le ta u ai o le ne wiki ni ta la fa so pito no na itina e ta u han fa mana tu ina lo la to was. Ya wo sau neli pito vao. Sa usual ta ya o faila ne a fitel wo tor koko esi. Koko ala isa. Koko ala isa. Ya. Vante se ila ma na isan wisi na na fai. Ma avi fai ya ili puti ya na iti na fo yo si ya matu ulo. Le nga tele ya o ti na matu tua. Iyoi. Ya pe o na yala na na lai fo ina ma fo fo la mori ya ina yolo fa anga lai maftanga ti na si ya matu ulo. Lai fai temi ya inai.
0: Mana ya.
1: Iyoi. Le afu mai la fo ili presteine ole awalofa. Ya wa matu ya le kali se yesu ki riso le upa yo aso ngantai. Ya le falitua ya le malu iva fo mai. Ya le presteine na fa pena fo ya on sosoani ya tauti tufunga. Ya. Papena fona mole tu ya lufa anga ya ina itina ma tua ya le fal tua ya se yuri ya sala masinda ba mole tu fo ya lufa anga mfa mni anga ya viva taito ya papena fona mole tu ya lufa anga le fal tua le sunga le lip kopo ya pena rosa fa mau ya mesi ya so so ni ona maru tafa ya fal tua ya fonga me kai fa pe fo ya to ma cha ya Helen a Solia ya mana tina umara vo sio matu pa ya sia wo emuri me lo fanga sia wo ya le malu a vasat
0: ta ya
1: yo no la tu nei ya fe me muri tu lo fanga ya to va pa pena fo la no muri tu ya lo fanga el tu ya por tu si fo ya fe tu no wat ya mari to tele ona tina te wa a wa ngalo si si pito va
0: yo ya mana ya tele tanga lola ya lo fa so a ya fi mol mol ya tuma na tu ai fo na tina o malava o tato a inga ma tau a inga o lo ma futa mai lunga o benga tfa ilangi yo e mana tu o to a fa yo ma u mai le tau tu ai le ne tu la le fi fi fa manuia atu ya le so sa o tina ta lo si o mo ni to me a lo fa sele mai ya tama
1: mana ya tele le fa ngolin fa te we man wa alanga ina ia lo faanga ele faanga lo ina si tu fine ia puleai muang tia a talu sa swinki ya fa pe fo ia le tu fine ia lo neva ai ya fa pe fo ia to mai te ile si tu fine ia wine a to maloto a ya ele nga tofo ile ya mori tu fo lo faanga ya mema mapul ya mbeso na tina uma so matu ainga a le tausi o tutelanga ya fayumu ya sa, seles. Wana unu fano tu mori ya yu ulu fanga fa pia fo ya le fionga ya fao tane nise. Ya mana tina uma so matu ainga lo tu finga ya tapu ya Amerika. Ya le fanga lo inda fo yo to o yo taito oruwa na yo uso le a fionga ya la wano penina ya fa pia fo ya. Se ole nga ko kele nga makai umari ya ya ni uman manu tasi mai ifa stota ya ya mori tu lo fanga mo uto mana tu pe uto la sotina pito vao ya me se foi ya mori tu lo fanga le tausia se le sa sua mili si a wo lunga ya i Brisbane ya fa pe foi ya sapio a mo sua mili ya Mala kele ngai kinga wa mwale manga kwa inga pito vao.
0: Ah. Ya, ya le nga tanga loa. Ya, fia mwale mwale yaifo, ya lo faanga.
1: Ya.
0: Iti nao siyo mato a inga.
1: Ya.
0: O fale tua na yo tua ngane. Yoi. Ya, e maise foi, ya le fale tua le, ya Helena Amosa tau finu.
1: Malo.
0: Ya, mai i Melbourne, ya fapea, ya telesia. Ya le fale tua siyo tua ngane matua le, ya. Tiufea sapa i Samoa. Ya. Male au ma ilato pesita yo pesita matilda ya fa pe fo ya fa le tua si o tuanga ne wa fa ilangi le fo launga
1: ai mai se fo ia
0: yo ya la to u mai mai se fo ia
1: yo ni so la iti
0: yo le au la iti le ia fe so la
1: e so la ya
0: filomena la to
1: wa mo mo ya tu ye lo fa
0: yo ya male male ma malu mal pa ia la utele le ai nga yo ya ye china ya wa le asole ne ya tanga lo e cha Lotina no my fau fau lava time yo sa welta valea.
1: Ya.
0: E mana tu asio oitina na e fa nau mai ele ne yo langa. Pole alfa ilang yo fo langa. Ele tai tai ma fai ona ngalo atanga loa.
1: Sa ole le la u sa no nga pito vao. Ya.
0: Yoi.
1: O te lo nga fa pena u ma ta tu cha u lole asotina. Pole ale fuli mai ole tua u moe mai moe nga lilo u tu tu amo ta tu ma tu a. Ya ele ma fai ona ngalo yoi. Ya wa aina mafuena mawole poto male ata mai. Ya wa aina momoli ya mai ya te oe. Le fea wa lofa male sao nga lemu. Wa outou tu ae mwisi atina. Mo ya fo yo tamai, yo tamai ya e faya e oa nga iyo.
0: E kami solo tamai.
1: Ale tina ya ele mafuena tu la fua yo ele upo le ola.
0: Sa olelei.
1: Ya ele ngalo ifo isi o tina e uya. Na wa moe mai tu nga mau ya ele mafaina ngalo e mau le nganga male mafaufau.
0: Ya e faftai ya tuwa ya sipai talo sanga olo. Mafuta mai le nei tu la o le taplo kalame.
1: Fafutai, mori atu ai foi la, ya fai foi o se
0: tina
1: o si pai taro sanga. Mori atu ai alofa, o te tau masaru salo o si a uo le a a. O si pai, ya, mori atu alofa anga le tina ya alofa, pe a mon, sa ola o mate, tau mate mate. Awe ke whaalonga ka.
0: Ia, ole ataina, ia le siu fufonga le nei. Ma losi ole nuu, ta ua o tina. Ia, e moli moli atua ia loa whaanga whaapitoa lava ole tautua le siu leo le samona ngalo. Molo o to waso whaapitoa taia ole asu sao tina. Usi la o to whaafufonga.

0: Yo e Samoa, yo le siu fufonga le na Willy Tavita. Tau mafa Samoa, yana so ula atuai. Ia le poloklame a le fionga ya patu. Ia po Dr. Sanga tu mua pa nyani siu patu. Ia a fayo maua mai le tautua le neitu lao le afiafi mai Samoa le fionga ya patu. Momoli atua lo faanga le tautua. Ya fa mafa manuia atuai ele aso sao tina. Ia ile faletua ya la mauta mi neva. Awa ole ma ua a tangaloa belfa fonga anga Samoa. Ya lo ma lul kma lo mal fa tua a ya moli ya tua lo fanga tato to e feilo a ifo ile a ile tato polo kala me ile a so tayao ilunga ole selau tesi mal tolu fa mo mai ile tu lai ono se pa ile iva ile a fiafi. Ia ai usimai ala ufaafonga Samoa ua toi lua sifun malfami nute. Ia ona tafo ilea ole itu lae faa. Ai eva mai Samoa ile si ulea ole Samoa na ngalo malana polo kalame. Ua faa ingoa ina ole waya telefoni fetosoa I isete ese o Australia. Usimai ala ufaafonga.
1: Talofa wa telefoni sao noa mai.
2: La talofa tu Samoa, ole si uleo le Samoa na ngalo mlana waya telefoni, mai isete SS o Australia. Usimai ala ufafufonga ile tato uluwa I waya telefoni, mai ile sete o Adelaide, Australia isaute. O se tamama tua e ngoa ya Anthony Munro, sa fale pui pui ina, ona ona moli anga ili faataunu uina lea ole pulele uma ifana witi, mai ile tausanga tasiiba o ono, ile tasiiba iba o. E fitus fulmalelua tausanga o Munro, a o taofia ili toese tuli ai lona faasalanga, ole se fulu tausanga ili fale pui pui, ile tausanga ilua o tasifitu, ona ole pulele uma sa ya faya ini tamaiti e toalua. Ile taiminei wa maangalo ilona ainga, ai olo ofa atu la fono ina lana feal wai, olo ofa apipii se faa ilonga ilona bae, e iloa ai no fuanga olo oia uia, a toa malona reporti yaso umole ba yaso, ile ofisa oleo leo e saini ilona ingoa. E faa toa mai ala faa salanga o Munro, ile tausanga e lua o lua iba. Waya telefoni ma ile sete o sini ni usawelese. Ole tala toi tuliloa ina. Ona ole tausanga ilua olu afaa ili masino Januari. Na sii ya ile taa ale atalii ya Shannon James Double. E fase fulu malifaa ona tausanga. Ilona sasaa lea ole penisini ile tino olona tina. E ono sifunu wale lima ona tausanga ya Nero Double. I ripoti ya leo leo, na fola fola elea alii ilona tina, ole a au susunuina oe, ole asalulu ole bayaso le nei, na lawina ai le faa salanga ole alii ile faa masinonga, e lua sifulu male lua tausanga male iva masina ile fale pui pui. Sao noa le faa masino ya Justice Lonergan. Ile matautia ole asa wanga, maia faa manatu, wangalo lilo ile atalii ya Shannon, lea lofa ole tinana ia tausia mayai oia, se ia ulia mayai lo nafaa se fulu malifaa, tausanga olona olanga. Waya telefoni maile sete o Brisbane Queenselani. Ese fulu malifaa maasina o se pepe e ingoa ya Dustin Wildman. Olo otu ulua le ola male oti le fale mai. Ona ole tina ya Katie e ana le pepe e fai keke. Ma I reporti ilea faa lewe lave na mana baina ilea alu alu toto se pauta e faa o ngaina ili teute uina o keke. Sa faa tope Dustin ili fale mai ona uapoloka le manava. Ona e o ona lea pauta, mana ripotia lea afia vave o tootonga o sia alu alu toto. Sa faya le tootonga peita I, e le I ulelei ile taiminei ua ile kouma lea tamaititi, ma e maa ofa foma I, ona o lea afianga ua o o iai, le poloka o tootonga uma o Dustin. Wa waya telefoni ma ile sete o ta semania. Ua faala wiloa i tutonu o ta semania le si ima walunga. O le whaino mera o ila towe ngalu lue faaleo leo. Ua ripotia afianga o le mafaufau. E yale depression male anxiety, physical male mental health. Ona ole tu nga fa ala bela ve fe nga ipe ma malu le malo le mafu anga o nei fa le tonu mai ile tau sanga ilu o lu tasi o lo o afia nga singa se e pe ona tu si ai lunga o ni se reporti mai ifa au lunga o ni se matanga luenga o leo leo o ro ta uai le le lama wa wa onga male to mai e nga lu e ai fa leo leo Ile taimine wa toi ilo ilo mata upu faa sanga ile sue sue ina maoti ma faa mausali ila tau e ono tau ameina neiti ute ile lumanai a wale puipuinga malisaonga lemu o nai malu ole malo. Waya telefoni maile seto Perth ausitalia isisifo. Ole asalua le ba yaso le nei le i tulae valu tolus fulu le tai au. A ufa atau nuu le kilimaina oni oloa i se fale le pita nuu a Willerton. Na alu le abeta avale momoli le fale le paso po oni oloa peitai. E tali watu o ia wale ai se ta avale. I ata na maua i CCTV e ngao ia lea veni kiliva. Olo o mata la tala umafai totoa o le taa vale. Isu esu enga leo leo na maua e tusa. Male lua se folo kilomita le mamau male nofoanga. Sa tu wai lea kiliva. Ai ua le ai seisi o yai. E maua lea taa vale wale ai mani oloa. E tusa male lima se folo wafeta ala. Le tau o oloa sai tutonu o lea taa vale. Ile taimi o lea ngawinga. Ile taimi nei o loo faatalo sangaina e leo leo ni moli mau ile faalave labe. Ina ia faafisa o ta ibame se o fisa o leo leo. Lata latane iai. Male tato waya telefoni faai u. Mai ile sete o meleponi Victoria. Ole asalua le vayaso le nei sa awa yatuai le suya le si uleo le sa mwena ngalo I fono tanga fa fomai sa fa taunu uina lea I meleponi Victoria. Ole nofuanga sa api ai mafai ai foi nei fa alawa iteleina ole tomai o tangata o lopu ulea mavaaye fale mai ale e kalesia katoliko mai I Brisbane, Victoria, Manusa, Welese. Sa fa ataunu uina lea ile West in Melbourne I Collins Street ile CBD. Ole tulae valu sa amatalia ai nei fa atofa la inga ma ose fia fia ngatele ona sa atofia ele CEO o malipulenga le suyo le si uleo le sa moana ngalo e tatala aloa ia ina le conference ile tatalo ina ia awai le mana ole atua I fa atala noanga uma awa le fa aleleia lautele o le tomai o ilato ua tofia e pulea ma fa atau tayanga anwe ngatau le soifua malolo ina lautele ato ai male matafa yoi O le nganu lue fa atasi matangata fai ngā luenga uma a fale mai ta itasi. Ina ia ta imua pea le alofa o le atua I sositiute matofinga o le ngā luenga. Ma o le fai unga le na Samoa. O le si uleo le Samoa na ngalo malana waya telefoni mai isete ese ese o Australia. Faafu taitele le faafu fonga mai, faamanu ya atu ili aso sao tina, ili aso ata yao, mafaaso ifuwa ya.

0: Samoa ia o le siu fofonga le nā o aloese puefu puefua. Nioi, aloese puefua sale faiva e tapua ia. Nioi, ma na ia le siu fofonga. Le nāna sa o ula atuai ia tātou tala mai istete esese o ause talia ia e peo na o tau faa fofonga iai. Yo e mana ia nai tala atanga loa a meise fo ia tala fia fia ma tala fa noa noa si alu alu toto a o si ona tina e fai keke atanga loa
1: Fakamala
0: ai, Fakamala ah. Ole pauka e onga a wa mana vaina sine i alu alu toto a
1: pe ana vatu lea matanga languna pito vao le tatu watunu ia ole vaitawa ni e meise wa sofa pito mo nai tina sila sila toto ane i alu mafana wa meise ana i alu mafana witi a wa fule na unau tele le aso tina ai ngaloa i ati o ele ono atau wale atua ya le a fia ono niso vae ngau lele ma nga fanga falile
0: ioi ya mali tato tala nai nai leo leo a la matia fo yo lato soifua ya lato ngal wenga a mai i Tasmania a ya ole mea e faapena fai awa ya manatua a tangaloa mali faafunga anga Samoa ole teleo fa alabe lave fo inei a fasi utia ula ta avale lave vea mama imawe soifua o tangata lau tele a ya efea ngai lava manai malu le malo a
1: e pe ya onai malu le malo ya le tele na afia i vae ngai ya pito vau a
0: ya mali tato tala mulimuli le natanga loa ma na ya yo o sia wa foi malanga tuana i meleponi atanga loa
1: malo sa i malo ma na ya tele wai ya le wa lo le feilo ma e pikeyo a
0: ma le feilo
1: wa lo tu ale malanga e pikeyo la tu ya foi ya na fu fu fa malo le anga e a
0: o le chekil ya le tausan
1: malo ma na ya tele le vai nga le pe ona e ta wa foi lo malanga tu ya tonu ona o tatu te mole la vas te mi tatu te fa so ia ta ia e se e tala tala fo ia tu nu ia so ta ia pe fa pe i lo fo inga malanga le afu le mafu anga dai malanga ha ia ona fo se umi ia po ai fo ni si sa ia le fa moi moi ha
0: io e ia o me fa pe na ina wotu la i mali ta ta mi tanga lo mo to i ba mi nuche ia ona fa mucha fo ilea o le tautua ale si u leo le sa mo na ngalo ia ai fie moli moli atu na ia lo fa anga fa ai u nei ia o lo mafuta mai ta puni masi
1: Mori atu ia lo whaanga, ia te apuni masi, ia whakehona, mori atu ima whamuru yanga ole aso tina.
0: Oh, ia.
1: A tae au. Pai se mea alofa tina.
0: Aia. Ia mai lato umalava o loo mafuta mai. Ile tautua ile neitu la le afiafi fea lava se tafa keleope o loo e maa mai ai. A fai o oe se tina e wha manuia atu le tautua le si uleo le saamu na ngalo. Ia te oe, ia ai manatua le tato polo kalame fo ile aso atae au. Ilunga le silaute se mori tolu wha mo, ia afia me moli ni o walo whaanga. Isi au tina, ia po o seisi fo yo alo mafanao. Ia, mafai lama o ne tusi mai. Ilunga le apio o folinga, ia na tu ina tu ai foi lea o sau pese moli mana o moli ai e fa manuianga ile aso tina e na yelo fa anga muli muli nei atanga loa fie fa manuia atu fa pitoa lava le aso tina ia le tina fa salalau ia fa o le tane e lein a le ifi ba ai ia lo ma futa mai li tautua i tono ma ota malawa ia fa pea foi ia nisi o a inga tau a inga o lo ma ua mai li tautua moli atu alo fa anga mo o tau tanga loa mo nisi alo fa anga
1: ia fa pena fo na mori atu lo fa anga ia il fa tu ia sita a isa a ko fa pefo ia ia su ameli a vete motu ia mo ia tu na itina wa o tina ia patino ia ile aso ia me se fo ile tu si o si a mo telinga ia a mui moana ia le tina ia Joanna ia fa pena fo na mori atu lo fa anga tu si ia fa pena fo na mori atu lo fa anga ia il fa tu ia Mary Faltanoi fa pe foi to lua a mawai ya ma ila tu uma lavo mo fa ma fu mai o ti na o le tatu o tu nu ya fa mo ya le tu o tu wa tu le so ata ya o mo lo tu wa so fa to
0: ai o re wa tu ma na tu tanga lo a ye le fa le tu a le fio nga ya le a sa wa le sa le pe ti sio
1: sa wa
0: yo fa ma ni ya tu le sa ti na ila wa fio nga ya manisi lava o lo ma wa mali tau tu a usi la o tau fa fo fonga ile si fo fonga
1: Ya le atu na tu tatu pesele tatu te anga epi to vao amani tatu o ita muti o le Rosalio.
0: Ah. Oh mana ya se.
1: Pai mai ya se ufo le Rosalio.
0: O le upu.
1: Ah o le upu ani te lo le ale upu. Le po se upu le ola. Te ola o mai tina. Ah.
0: O le upu le ola. Ya.
1: Na lo e fa fong fong mai pe tatu o si le ola samona ngalo le upu to e lima minute.
0: La mucha fo ile o le tapo lo kalame.